0: manyi na kusaddaka Allah mwagendo okuyisiriza mukwano gwanga ampuliriza akuwe ata akuddize akuddize okinene oyonno ye Allah okusaddaka nakugambye mutima banji baziteleka kwa akaunti zaabwe banji naye Allah akuwabu wigwe n'obitegeera olina akwata akakadde k'ensimbi n'akasindika kubitegeera ategedde Allah lwaki omuddu yo Allah tamuwe olina akwata emitwalo ana ataano asatu n'agasindika ababagagga abalina abo mwe bali bazikwata nze enzira bakuno nakuwa emitwalo ana nakuwa emitwalo ataano nakuwa emiliyoni y'ensimbi nulaba messages ze aba abaddu tugenda kusimba nabo layini kati abali mu ttuluba lyabo abasaddaaka ssente ezo bukadde ana asatu ataano abiri abali mu ttuluba eryo nga naawe olina naye nga totaddeeyo kugwe mwembi abalina nga kuvuddeko omu asaddaase ali mu ttuluba eryo ataddeyo bwe muwanika emikono Allah agenda sooka kwanukulaani abantu abamu munnange boolengera nga ssente azira naye ng'emirembe talina just kantu katini nnyo saddaaka gwe saddaaka omugambe mungu nsaba ompe neyagalire mu ssente zange naye n'obeerawo nga weegomba n'abaavu abaddu gye bali n'abeerawo mmotoka n'asirika bw'ati ne yeegomba oyo atambuza ebigere amuyitako n'agamba oyo kale tayina bizibu ayina ebibi ebimumala naye ng'ebizibu byalina byetaagisamu just kasente nga gwe ssente ozirina naye ng'olina ebizibu tebigulika na ssente ke kaseera kano osaddaake Allah omugambe mungu wange ssente zo nzirina nzifuna naye sizeeyagaliramu nsaba Allah ompe neeyagalire mu ssente ze wampa gwazeeyagaliramu saba Allah akikukuumire ndiku abo abalinamu saba Allah mulimu abaddu nga zaafuna akyetaagira ddala ne ku akawunti ye nga taseevingayo naye ng'asaddaaka nga ne omugamba olina akawunti mu banka agamba sirina naye ng'asaddaaka buli lunaku oluusi nga akawunti agina naye nga tekuli ssente naye ng'asaddaaka buli lunaku ayagala ki anoonya Allah we nga bangi kwe bali ku akawunti bazirina nga tebasaddaase naye nze nkuwa ttiipu ayagala okufunira emirembe mu ssente z'olina ayagala Allah akwongerere ddala Allah akulwanire entalo saddaaka ku 0775 11 79 23 eri mumanya gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 0704 7460 70 eri mumanya ga Pearl of Africa Radio kyonna kyotekako Allah kisiima era Allah kikuddizaawo kasooke nkuba dhan ate nkomewo tugende mu maaso n'enteekateeka eno
1: adhan ku 10:09 Pearl FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne
2: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
1: nga bali wamu ne
3: Hamza Islam Islamic Schools Eruwero balina nursery, primary ne secondary gabawala n'abalenzi abetsulo n'abavibweru basomesa n'okutuza abana ebigezo.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwa valikuwe kumila kumukuto, chukumu msabu katunyaza mwenda. Pale feme kula ili mtu wa ulijo. Mba kulisa imu programu ya Inside Story, chinove Yusuf, hati wenchini mba niliza mprogramu ya Newzawa. Gaba maulile, okufuwa msonda za guwangezi nje ulo, haba sasi wafijibatu se, okusobolate oka kutusako. Programu ya nebile ya uli ramane, pakuluna kuru kutana kuweda kusawa mkaga, mpaka sawa msambu, anza kuzitu mshatura, okufuwa mchitongo lechibia maulile. Onako ralero, unakura kutano, na kuzoma zile 15, mwezo kwa mei, mwaka pili ya vile mwaka, unakura kutano, chitegeza nchevila juma, so goe na aliewaka na ingo genda kusale juma iyo na kurwarelo sambia sambiako atobe nga wetigika juma ikusange nga watu sida mumuzikiti osubula tokulaba nga ojukwati layo mubude olunaku olwalero na inga nyongelo kusasila kubana fabafini misube jenja olubana fabafini duwako abantu bamwetu gamanti inalilahi wa inaile irajon ala ya gaba ila mungiri imu wachecheo so chongelo kusabila abantu bafe abatu fude kumaso Allah basoni wewe na wakula ngabachari balamu. Aba ina barade, saba Allah bawula mubulunji, aba weshifa. Ate mwabatu se kumasanyo agenja ulo, na mwetuga mantusanyo kila wamu na mwe, mnyogege banafe. Banafe aba ina ye mikolo kwa njula ambaga, aba mazo okula ira, ngu ina ye mkolo ugena kubira alie lio chaza, bantubo msanyo kila wamu, mwena mwena tuga amba anti mnyogege banafe, tuli wamu na mwe, iranga tusanyo kila wamu na mwe. Program ya Newzawa, gaba maulire, okufa msona ze kongeze nja ulo, nakula lero, nakulu semba yo, okubati nga babaka ba parliament wabacho bakuba ebida ilo biyawe ilanga njia kuba nonya koko jore na magembe jari ku parliament asobolo tubulira bichi ebigenda mumazo atela tuja gena kwa waliri kusenge jari ya mauli laga government ya Uganda Media Center unakura lero akaseke ni Francis atigeza konti kaliso liso wa government Aisha na Luze Batala abadeo ilanga abadeo na atigeza nga bakozi ba government abawiria dala mituwala habili no msobyo kubakozi mituwala satu bebe wandisa hiranga ba bebe wandisa okubate nga balaga ebi obugagabi awe anja kubate na yetu genda yo wabacho tulabe ebi gena maso ku Uganda Media Center Buleba Hamida na ye antegezako unakura lero ali waliri ku police na yetu gena kumanya chichi gena maso waliri ku police abate no mchala Rachel Kawala kunsonga estari kunsonga ezenja ulo heranga nja kuba mfuna na ye abelenga atubulia bichibi gena maso hajari mbiru na ye jari ne anamazano ludo mbitundu ebe busoga obude obuna bonsoba zizabu na ngenda kuba nga banoni yako ampazi na tisingu ze juna oruna kuralero antigezi zako ali waliri kuchitebe echechibi na echa National Unit Platform NUP antigezi zako wali era na ye nja kuba munoni yako atubuli debichi ebike na masa kuchitebe na yenga nteka teka eyo kusonda sente zo kumaliriza masjidi jamba echa gendera tala maso so weleza chona chorina obero mkwabo atabata deto fali kunyumba ya Allah weleza chona chorina ku MTN namba elino tumusamvu msamvu kuminemu msamvu muenda avili musato elimanyaga sozi Muhammad Harun ate ya Airtel elino tumusamvu noti mkaga msamvu mwenya mkaga msamvu elimanyaga Pearl of Africa Radio Fena wamutu sobolo kumaliriza omuzikiti guno na ango weleza chona cholina ate tukwataganile wa mtu berenga tu maliriza omuzikiti guno namba abantu 10 abantu nga 2 onaku nembanga temu weleza ba lukumi lukumi mtu walo mtu walo fena tusobola kubatenga tufuna musente esobola to kubanga tuzitekebwa okumuzikiti gwa jamba okubanga te gumalirizebwa so chona cholina teka ko tusaba Allah akusobozese ate gwe ayagala okuwaayo naye nga toyina nawe tusaba Allah ate akuwe enteekateeka nawe obere nga osobola te okuwaayo okuzimba masjid akade kano njagala tugende ku parliament namagame joyo ya jali atubulira olunaku olwaleero nga lwe lunaku olusembayo akyekigina maaso ku parliament joyo atukwaniriza ku mukutu
1: salamu alaikum
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Parliamenti eyingi jona kurusa chungira iza ababaka awabaja okwe chabamu parliamenti eyu kumine bili anonga bambu ndewa yungu ndeko. Ababaka saa wenu wetongelela inze kache keno eyu ababaka w'umuzigwamu era nga tulabye nga ababaka 83 bebakalayizibwa akadde kano naye ng'enteekateeka eno bw'eneggwera bagenda kubanga bali ababaka 528 bandibadde ababaka 529 naye nga bemumanyi nti yali omubaka ow'enkalangala omukyala ekibuli allah yamujulula mugamu gw'ensi era nga kati ababaka bonna bagenda okulonaku olwaleero bagenda okugenda kuwenera ddala 529 abakampala nekyala enjawulo balayidde olunaku olwaleero nga mumubadde omubaka ofuna okondo era ng'ono yakiikirira abakuze mu myaka bonizo ekyo abakadde mubaddemu ababaka ab'enjawulo naddala aba NRM mubaddemu omubaka muwadankunyingi ow'ekira munisipaliti mubaddemu omubaka ow'emasaka siki gye bakalonda omukyala Justin Namere era nga abamu kwabo be kiringirira abagenda okulayira olunaku olwaleero mwe muli abadde amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Nsayebwa agenda kubanga akuba ebirayiro bye olunaku olw'olwaleero oluvannyuma lw'enteekateeka eno egenda okuddamu ku 7:00 ez'emisana omulembe nno ku nsonga ey'ekifo kyayo ani agenda okukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu ku 7:00 eno ey'12 okunyeko ku ndowooza z'ababaka naddala n'ekibiina kya NRM n'essuubi olw'ewabula gavumenti ku ndowooza zaabwe ze bawa era nga n'omukwabo atunuuliddwa tusobodde okumufunako ababaka ba paalamenti ab'enjawulo bakubaganye ebitawa nti ekibiina kya NRM kirina okusonga y'ekibiina kya NRM okukola enkyukakyuka kuoyo anaabakwatira bbendera ku sipiika wa paalamenti osaana omumyuka we ababaka ba paalamenti tetusobodde okufunako okutumyeko omubaka nga bwembagambye akiikirira abakadde okondo ono olumaze okulayira ensonga eno ajogeddeko n'abanga balinda olukiiko lwabwe ng'olw'ekibiina olwa SEC nga bayitamu ku kikabudo kaabwe ak'ekibiina kya NRM sadensi ejja bagende batunule bababuulire ekiddako era oyo yenna ekibiina mwe kinaawandako ejjusu bwe bajja okugenda naye mu paalamenti ey'12 okugikubiriza naye tomwerabira nti oba kinajjukirwa nti olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM olwa SEC lwali lwawanda ejjusu ku abadde sipiika wa paalamenti Aneti Ayintama ngo n'abadde omumyuka we Thomas Nsayebwa nga ne bawandako ejjusu nti be bagenda okuddamu okwatira ekibiina kyabwe bendera mukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu mu paalamenti ey'12 naye munnange enkya ya leero wabaddewo oluvuvu olutandise okuyitiŋŋana nga ekifo kino ekya okukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu kyali kyandiba nga kigenda kuweebwa omubaka w'owekibuga South Jacob Obote Obote era nga yatunuuliddwa nga yayinza okubasiga mu bigere naye nno osobodde okwogera ne ku honorable Jacob Obote Obote abadde minisita ow'ebyokwerinda ono bwe tumubuuziza ku nsonga zino oba azimanyiko yagambye kitali ku mitimbagano era kitamanyi bigenda mu maaso naye singa omusabwa gumuweereddwa teri ayinza gugaana era aba naye ajja gutwala tasusseewo mukiri ebigambo bye n'abuulira abantu ba wesitibudde amasamu biki byagenda okubakolera ababaka bonna be tukibulira aba NRM besobodde okwogerako nabo bo bagamba balinda kiva eri mu kabondo kaabwe oba ku seeti olukiiko olufuzi olubatwala ng'ekibiina wabasalirewo bagenda okugenda naye ono nno ayawukanyekoko ne babaka abalala mubaka ki omubaka omukyala ow'e Masaka Justin Namere ontegeezezza nti okubadde nti bagendagenda mu lukiiko lwabwe olufuzi naye baagala ekibiina kibawuumuzisa basooke batunuulire ensonga eno balina kusalawo obusazi kabwe baagala okubasimbako bano ababaka oba bakulembeze mu kibiina kyabwe babawuumuzisa banyonyole bo bwe baalyagadde ababaka bwe bandiyagadde omukulembeze ayinza okubakiikirira nga batunuulira obusobozi ku biki byabadde akola n'ebirala ng'ebyo era ku nsonga yesekretary oba omuwandiisi w'ekisinde ekya TLU omukulu Derrick Kabanda ebbaluwa eyafuluma sabiiti wedde olunaku olwokutaano ngeetegeeza ng'ekisiire kyabwe bwe kitagenda bwe kigyeko obuwagizi abadde speaker of parliament jako omukyala Anita Nsamba Hussein n'abadde omumyuka we jako Soma Bisayibwa ono alaze obukyali bumativu n'agamba kyatunuulidde kisinde wabula obusungu bwonna n'obukyali bumativu bwe abutadde ku nsawa omuwandiisi omukulu David Kabanda ng'agamba ebintu bye yakoze ebbaluwa gye yasoma teyagisoma professionally teyagisomera masika yabuuka ebintu bingi byagalina okutunuulira nga tenasoma bbaluwa eyo ye ng'agamba nti obwogezi bw'ekisinde kino Andrew Mwenda be yateeka mu bbaluwa ate ono David Kabanda oba Daudi Kabanda si be yasoma era ng'agamba nti omukulu David Daudi Kabanda yalibadde yeyeekyegereza oba neyeekyegereza ayinza okuba ng'akyamuka nnyo mu bintu ebifaananako ng'ebyo wano n'agamba bandiyagadde ssentebe oba olukiiko lw'obufuzi nga terinnasemba muntu yenna agenda kitwala palamenti se nibakiikirira basooke babawa omukisa bo banyonyole omuntu gye baagala n'oyo gye balonda basooke bamuwonyerezeeko so si tebalumbira muntu nga tebasoose bo okumwekenneeni okumanya muntu kiso ekeera bwekyo bweri nobula gavumenti ku nsonga ze okuleeta agenda okukubiriza okikole eggwanga olukulu okuwatakuyeje esobodi ofuna batumubuuzizza ku nsonga zino ge azoogerako ki bo nga ku bannannuuku nti bagenda kuleeta mukulembeze agenda kuvuganya ku bifonino bagambye essaawa eno buga kyalina bingi ebyokutunuulira era ensonga bo ze batunuulira batunuulira ebifo binene nga ebyokulembese b'eggwanga era ensonga z'abasikiika tezibakwatako be bamanyi oba beekuba oba biruma tebibakwatako bo batunuulidde ebifo binene ate essaawa eno tebayinza natunuulira ensonga ebyo nga omukulembeze waabwe mu kibiina omusirango gwo yuba kyabwenseetamu nga tali mu ggwanga so embeera bwekyo bweri abalala bagamba basobola kusalawo ekibiina kyabwe nabo ng'abaopositioni buli kibiina gye bava balina okusooka okukikula bateme empeera bukya empeera eno bwegenda okutunuulirwa kusa bamaze okuba ebirayiro bwe bakibambye katulinde kyo ekigenda okuddako naye tumwerabira nti enteekateeka ez'okulonda anadda mu bigere oba anaakubiriza palamenti eya 12 egenda kubaawo ng'ennaku z'obuyinza 25 ejabalamande mu ssaawa enkololo nga bagenda kulonda sipiika n'omumyuka we era ng'abamukwabo abeegwanyiza ekifo kino be mbadde nsinze okwerabira omukyala ow'e Bukono County Omumbejja Francis Namubanza agambye nti ye mwakyekifo era ye singa mumuwunsa abanamulonda n'afuuka ka palamenti embeera egenda kutereera tagenda kuyisa amaaso nga bakagendamu omwaganya agenda kuba okulaba ng'ekifaananyi kya palamenti kikomawo agenda kulwanyisa obulyake obukenuzi n'obulabbayi ye waagambye nti obusinze okutukira mu palamenti ey'11 so tulinda olunaku lwamande nenakusomeza 25 inshaallah tulabe oba Omumbejja Francis Namubanza yanajja oba omukulu Robert Mau oba omubaka omukyalo w'ebuketeya anisaitamo oba omukulu Alion oba Dr. Francis Florence Asiwe owe Masindi n'abalala babiso babiri tujja kubanga tubatuusaako enteekateeka endala ezinaaba zizzeeko mu programu yaffe ebadde likya mu palamenti kosa n'amawulire gaffe aganaabagaddako okibimusa mubatonise mwenda fan fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo nzi Joliana Magembe
0: tuyanze nnyo Jora Namagembe ali ku palamenti enteekateeka ez'okulayiza ababaka zikyagenda ddala maaso tujja kuba tufuna ebisingawo mu mawulire gaffe agagenda okubatenga gaddako ate nga tweyongeddeyo n'amawulire amalala akalisolisa wa gavumenti omulamuzi Aisha Naluze Batala avudde n'ategeeza nga bakozi ba gavumenti abawera ddala emitwalo abiri ku bakozi emitwalo asatu abeewandiisa era abasasulwa omusala gwa gavumenti agambye nti abasinga basobola okwanja ebyobugagga byabwe mu nteekateeka eyatandika ng'ennaku z'omwezi zaali lumu okutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokuna omwaka guno bino abyogere gyewaliire ku ssengejjo ly'amawulire ga gavumenti erya Uganda Media Center ne nga kati twagala okufuna ku ddoboozi ery'omukyala Munir Ali omwogezi wa ofiisi eyakaliisoliiso owa gavumenti
2: netukola buli kimu okulaba nti tuba traininga tebajja kwekwasa nti twali tetumanyi system bwekola ne tuba training ne tubalaga system step by step ekyo twakikola kuva mwaka ogwayita mpaka kati netusiganga tukikola over the months okumakinga sure nti buli omu abeera akitegeera system bwekola netugenda ku TV netugenda ku radio twajana ku media center twabadde twakola launch enene nnyo ku office of the president nga twagala abantu bategeere nti tugenda kutandika nga April emu oba nga April esooka so nga teri kwekwasa nti tetwawulira tetwamanya ebyo byonna twabadde tubikola okulaba nti tufuna abantu bonna okutegeera nti balina okuwanjula obugaga bwabwe waliyo ebifo bye twalondamu ne tugendayo nga kuliko West Nile ne Kigezi twatuukayo era deputy IGG yakufuna abantu delegations mu office ba officers bangi ne bagenda just okulaba nti buli omu amanyi ekitambula so nga tukoze ebyo byonna nga tutaddemu amaanyi mangi nnyo era ne batuyamba ne tubeera nga tusobola okubeera nga tulina abantu 302,000 abasobola okubeera nga ba registeringa mu system kubanga jukira training twagikola buli kimu twagikola so twafunamu abantu 302,000 nga bali mu system kati ku 302,000 twafunamu abantu 241,000 230 abasobola okwanjula obugaga bwabwe nga 3 April so ne kituwa nti ku buli bantu 8 mu 10 basobola okuba nga bakola ki bayanjula obugaga bwabwe by 30 of April so abasigaddewo balinga 61,000 kati kyemanyi mugenda kubuuza tugenda kukola tutya naye director ne IGG bali wano bagenda babulira kigenda genda mu maaso of course twayagadde n'obbajukiza nti bano abantu abatasobola okuyanjula obugaga bwabwe waliyo penalties eziri mu teeka bwe bagenda okubeera nga ba enforcinga through the leadership code tribunal singa ddala abantu okulinda wiiki eyasemba okubeera nga batandika okuyanjula obugaga bwabwe twatandika nga April emu olusooka naye ku April emu twafunanga abantu obanga 10 mu wiiki eyo nga abantu 10, 15 naye mu last week twafuna abantu 4 mpaka kumpi 10 munaku endala abayagala okwanjula mbugaga bwabwe munaku ezo so nekituleetera of course a problem kubanga kati abantu bakola mpaka sawa nyeezi ekiro nga bwe nagambye of course abantu abalala bafuna problem mu system kubanga bwofuna abantu nga 4-5 nga bayindi mu system system nayo oluusi egivinga up so twafuna ekizibu ekyo naye twalina abantu of course nga bali ku standby naye sometimes mu peak hours twafunangamu ekizibu twafuna abantu abakolera gavumenti nabo attitude yabwe nga balaba nti aa tebajja kukwatagana naffe okubeera nga bayanjula obugaga bwabwe
0: oye mukyala Munira Ali wali eri ku ssengejjo lya mawulire ga gavumenti olunakulwaleero obadde ngate bategeeza abamu ku abakozi ba gavumenti abakagendayo okwanja ebyobugagga bye balina ate nga tweyongedde namawulire poliisi mu bitundu by'ekira etegeezezza nga we yakutte asikaali omu oluvannyuma lw'okubate nga waliwo akabenje akatuuseewo nga yabajjagalawo geeti bwatyo n'akuba abaana babiri bane eno okwavuddeko omwana omu yategerekese nga Amir Abraham Adam okuva mu bulamu obw'ensi kakiko omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Rachel Kawala akakasizza nga yebasobodde okukwata asikaali ono era ng'okunoonyereza kugendera ddala mu maaso twagala kufunako ku Rachel Kawala nga yogera ku nsonga eno
3: poliisi ya Kira Road eno ekutte asikaali agambibwa okuba nti yakoze ekikolo eky'obulagajjavu ekyaviiriddeko omwana ow'emyaka 7 okufa nga bino byabaddewo nga 14 omwezi guno ssaawa 12 ez'olweggulo mu Najera Kira Municipality mu Wakiso District nga okunoonyereza kulaga nti Ewugu James ono nga asikaali nga akola mu maka oba abaana bano gye babeera akigambibwa nti ono bwe yabadde aggalawo geeti eno ayakoonye abaana bano babiri ababadde bazannya okumpi ne geeti okakana ng'omwana w'emyaka omusanvu afudde ate owena n'akosebwa nga accident eno lwabaddewo abaana bano baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okulaba nga bafuna obujjanjabi naye ekyembi ow'emyaka omusanvu amanyikiddwa nga Amir Ibrahim Adam ono yafudde nga yakatuusibwa mu ddwaliro ng'asikaali ono tumukutte tumuyina mu kaduukulu ng'agenda kutuyambako mu kunoonyereza.
0: Oyo mwogezi wa poliisi mu kampani emirano Rachel Kawala watyo ng'ayogera te ku kikangabwa ekyaguddewo mu bitundu ebyekira. Ate nnyongera okubajjukiza nyongera okubajjukiza abatasinimu Junior School basangibwa Nsangi Manja bategeeza abantu abali mu bitundu bya Nsangi Maya na Magoma Buloba n'ebitundu ebiriranyeo okuleeta abaana ku ssomero lino essomero ddiini boarding liva ku nasare mpaka P7 basomesa ddiini n'ebyensi era nga bagambye nti onaleetayo omwana togenda kwejjusa anti abasomesa bakugu ate nga batendeke. Kati okumanya ebisinga kugenda bakubira ku noti 7 noti 2 93 46 ne noti 2 noti 99 84 39. Lwa olukiiko olukulembera ennyumba ya Haji Musa Batobewa ekitosi Kalungu District luyita abaana n'abazzukulu ab'enju zino wammanga okuli eya Sheikh Mustafa Malo ekya Chazanga, Sheikh Ibrahim Katongole, Echitosi Butawata, Haji Mawaz Muhigo, Echitosi Butawata, Haji Idris Mutazindwa, Echitosi Butawata, Haji Zubair Muwesi, Rukaya, Mwalimu Ishaka, Luchamuzi, Echitosi Butawata, Ismail Wanji, Echitosi Butawata, Abdallah Mugonza Batobe wa Ikawempe Kampala, Abdu Sebalijia Esembabule, Sheikh Ali Zukusoka, Echitosi Butawata, Haj Muhammad Kawesi, Emaya, Hajat Mariam Nawoma, Bukomansimbi, Aisha Namalo, Ntuma Bukomansimbi, Hajat Zam Namuingo, Kawempe, Madina Namanda, Buloba, Joeria Namugabo, Butambala, ne Hafswa na Mukadde ekitosi okubeerawo ku mukolo ogw'okumanyagana okugenda okubeera ennaku z'omwezi genda kubeera 16 ne 17 omwezi guno gwennyini. Bakutegeezezza nti abayise ennyumba zino wammanga ku mukolo ogw'okumanyagana ennaku z'omwezi genda kubeera 16 omwezi guno gwennyini n'ennaku z'omwezi 17 okumanyagana we kugenda okubeerawo omukolo gwa kumanyagana ennaku z'omwezi 16 ne 17. Ate bo aba Speed Plus Cargo bo bongera okugamba nti basaabaza ebintu okuva e China ne babireeta mu ggwanga lya Uganda batika container namba eya 20 feet n'eya 40 feet ennaku ziba 2 mulomo ebyamaguzi babituuse Mombasa ate ziba 5 zokka babituuse wano mu Kampala. Basangibwa leero ku William Street opposite ne DFC Bank osobola bakwirako ku noti 7 noti 2 abiri asatu munana abiri ne noti 7 2 atano musatu noti emu abiri munya. Ate bo aba Hamaj Travel Agency bo bagamba nti bakutwala oba batwala abantu e Canada ne USA kwotadde n'ensi eza Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark. Bakuyambako gwe ayagala ogenda mu Turkey okusubula okusoma okujjanjabibwa era nga bagambye nti bakuyambako okufunira empapula ssaako n'okufunira passport. Basangibwa ku kizimbe kya Hardware City okuliraana akatale ake n'akasero omwaliro gwakubiri rooms number eri 211 ne 212. Okumanya ebisingawo ogenda kuba bakubira ku noti 7 noti noti 7 5 7 noti 6 6 6 8 5 beba Hamaj Travel Agency kansoke mu ntiteo bakabuno nkomaone program ya News Hour
4: omanyishe wetaga
5: ona.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.

jibrilu namugamba kadhaliki bwekitonyabo qala rabbuki yomurezuwo allah bwayogedde wa alayya hayyinu nagamba nti kunzeekyo kintu kinafu nnyo era kintu kyangu ddala walinajalahu ayatan linnaasi twagala omwana ono enzaala y'ebeeri nga kyamagere eri abantu abalala bonna wa rahmatan minna era nga kyakusaasira okusaasira okuvudde gye tuli wakaana amuran makdiyan ekyo tekiriiko kuteesa nsonga yaggwadde okusalawo nti bw'ojja okuzaala omwana atalina kitaawe ekyo tekiriiko okubeera nga tuwanyisiganya birowoozo kyaggwadde eri allah okukisalawo fahamalatuhu omukyalo oyo yafuna olubuto lw'omwana oyo fantabathat bihi makanan kasiya n'abeera nga yeyawula n'olubuto olwo mu kifo ekyewala n'abantu be abeere nga abantu be ababeera wala mu kiseera ky'okubeera n'olubuto baleke okulaba olubuto olwo ng'ate tebamumanyangako mbeera zonna za butambuze wadde okubeera nti yali afumbiddwako omusajja yenna fajaaha almakhaadu ebisa byamujjira mu kiseera ky'okuzaala ng'omukyala bw'abeera ila jizii nakhlati ng'ali ku nduli y'entendaawo ng'alaajanirawo obulumi qalati n'agamba mu kiseeraawo ng'awulira ebisa bimuluma ya laitani nga zinsanze nze maryamu waabwe mittu qabula hatha singa nnafa ng'embeera eno tennabaawo wakuntu nasiyan mansiya n'embeera eyeerabiriddwa ddala atakyayogerwa nako kubanga omuntu waafa yadde yali ayagalwa nnyo abantu bamwerabira nga tebakyasobola na kumujjukira kumwogerako kintu kyonna

faqif alayki rupadan janiya, zijja kuwandagala nga zigwa gy'oli, entende embisi ddala ennungi ezisaana omuntu okulya, obeere ng'olyako ofuna amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala nakyo yakikola nga kya magero, yamuteerawo entende ezirabika nti ntuufu okubeera nga ziriibwa mu budde bwazo obuliibwa, n'abeera ng'amuteereddewo n'amazzi anywe nga bw'aliikiriza entende abeere ng'afuna amaanyi, kubanga era kitugambibwa nti entende ezo ku bakyala abali mu biseera ng'ebyo zibayamba kinene. Allah subhanahu wa ta'ala bwe bujjanjabi bwe yamuwa amazzi n'entende abeere ng'anywa abeere ng'alyako.

wa atazilukum ngenda kubesa ambanze mbavire wa ma ta'buduna min duni llahi nebyo bye musinze bitali Allah wa ad'u rabbi ngende nsinze katonda wange ngenda kubasenguka mbeirenga mbavira asobo lyawo alla akuna bidu'ai rabbi shakiya nyinza okubeeranga mu kusaba katonda gwe ŋŋenda omusaba kasonda wange tajja kubeera nga nvaamu era tajja kubeera nga nswaza Allah subhanahu wa ta'ala sijja kubeera mwononefu mwekyo kye nnaaba mbedde nga musaba ajja kubeera nga nfuula omuntu omulongoofu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omwana yawa bakadde be salaamu naye nga salaamu yakubasiibula si salaamu yakubaagaliza mirembe gye tuyita salaamu lmutaraka salaamu y'okubeera nti omuntu omugambye nti nze naawe twawukanye era ŋŋenza okukusenguka nja kusigala nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala.